0: Iban ha chuala achuya la parle choko tiwi athiana acho munera mvinya ke lukuluku yela wona wi elimu yo pia munera ntom vinya ka ma fa fe mahi wi apatara wera pe ya ko mte ko nar pe pitu oto aya ka skola nari a ire munera ntom muviha ka wi ve ye thasole wi bala balun to wo hosa nari kni re ra wi ki e skola me chma ela ya nera ru ya mte ko se ya so skola ana mona na te po vela vela ten ko khala ni thiti wa ti tele la wi onna pa hi ha mama mi pa ki no no vi ha onna pa hi ha hun chuno khalam satoro nari hun chuno khalam ne lapo o khalam lapo ni ni no pa ni tumai avate wi mkhume na la pamte ko sanyo nari tho mula pe ni nchichi mi homuswela ka wi vakinala pela amsa aka
1: aha eya anamudi olegela ele puede tener tu ratito aha eya

akhala selwe nihukunela nolelo ansamuraiwe netela isumana nere sovira isumana makuma sese ihalaiki na kumina ili uya kaele male ivin reto mahikuma sana meili ni makina haku makuma thona pili na ili aiwa ihala mahiku nere ihanle mahiku makuma thona sese nararu tiwi 93 dias uya kaele ere mala aiwa achu anami wotene achu Mwiri ane rati wula ni makalu la pama Narito yao yao na mwenye raiwa Moni mwona na miwotene Moni achu otena lapa Nari anlape lukulu kuyela Mweku kuyela ya radu Mosambiki Ayo lelo na chapilu wa nihiku na murima Nesuko na iwa kura sao Emaneka kanto iwa shasha na mwenye rayale ananiwiria na eri epo mayo mukuba. Vanu ni hiyo chai koma nsamora. Moni moni bondio. Tama.

0: Hold it for life. Yeah.
1: Neche, neche.
2: Chile ne viva hiva nera ne chaglaka e provincia e la Zambezi na sekura kai poma e moha moha. Malo ne hemelo molo ke vakhan. Ninchuna baba ha vakhani kuruyala na husera. Erno no solo hasaya. Ayo anka la pela solo hasanyo. Uye muhirepe mahine. Achona repa mahine. Ayo akon limwa. Nera ntumu husera kanari mla pela ka solo hasanyo.

0: Ginaono kacha mihea, na veto wee cheche la kawuni wu, wee chaka mbarakan. Wakala pama.
1: Tiwe kinaya o wakala alejo, ati yatanra o wanile. Kinchuna wape ayole ya pama, nto omusika no, mwana kutepo wala mela.
0: Huu, ohape akaita purutanari ahapa mwana ku, han wala mela na veto kweo panya.
1: Ita puruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai?
0: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na vetotisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina mwereria?
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a ita puruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tiya.
2: Noja ela o te pa o siva o redi higwe.
1: Oho tamalani.
2: O kicha nede ko ya mahiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihiano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale o mure cheleni o siva siva sha o kalao ni o chunasha
4: my sabo my vida
5: itanto mo
4: my vida my sabo my vida
6: o que que a vovó está a cozinhar hoje
4: my sabo my vida itanto amor
7: mami muna mamu kumi
8: mami teresa te kamu kumi ante ko lewo te po hakalala
7: me vele velo muna Waikari sanyo. Mwapela nyo tie kumi.
8: Ayo, kwa tepo siveliwa owiriana maswao. Nke mwana, onna siveliwa?
7: Mwana kona tepo siveliwa. Kala ina mkura vikula mafestani nare ni mahiku oha kalala. Vanonto, mkihusinyanyi wi, nakala no chioja sapama owani, unapanele yavo.
8: Wiriana pama maswaka o kwele yaka.
7: Ai, ni vakani yole nrahuno. Onna tune ya otuma ikani nari ihopa sauma esumane moharu yeyo
8: Teresa ya vakani yeyo haja ichise ha ina hala wa kavihera musha o kani ikuru ni ekumi ya pana
7: e vele velo munna olelo ntoki ya wa pe ihopa se yeso uma so sibasha
8: nivano nupuela
7: ai orum kwa chela sampora Ayo ni suwari, ovihakani makura yale olipiheria, mucho ahela mpiani, akangera mvakani mpakotikana. Nivanonto, okusa ihopa seye sauma, urapihela mo, wichu seye sonanara ikumemo. Avinyakani mkuse chakwa, ni mwape, ni ntikwa, avinyakamu kwa niole. Kiti yeyo muna.
8: Tiye yene Teresa. Bano ko swele kinya ko ja othanola
3: mwere sihiano muje so siva siva ni kanikan mukale o mure cheleni

nani kurno pebani aban ko sagata na wili kimir wa serie b aba ba fili wini wale nona o magomelo wa mafrano na ba mtengo belwa quarter de finale baba amfuno tikana wila one bani funo teba adhituvo dhabali ali apembere mafrano ba mpira puno msambesia esa lo padua na echiwa bodhi na mlelovu wana misu na msambesia tika kuna miraru kuna nyumani ya pevara msambiki nika malosogori ya vina na lizu na esugu mwetene bondia nikaliba modha na lizunti nilivatadu manyo mwetene onifuruwana parijie pari ya msambiki na ukubila msambiki.

Ora, em primeiro lugar, Nelson, Mozambique, província de Zambésia, na minha. Yo loko mgwana vuruana mtaga dhanyo dhote yangu terombe sningo ba sika kipiri na mbrona kama basa radi msambiki na tamala wapita. Agono vangu na isa zambezi yovano deishando shikanda bageto pasiensi ya jamaka maka weda wa moda wila munuwe wa moda. Tengono vintala maputu lenda na dhopadu wa dha ya msambiki na dhoko bela.

0: boneta Me kana mutito kula ruma vina kambe ni bondia
1: Bondia bonda mambelton
0: Wagumi
1: Akumpena nyo
0: Nani vuruana
1: No vuruana nze
0: Muni vuruana ubi
1: Mulo wakuno posto campo Bayer mafano wa Kazimiro Sabado
0: Ah, so Kazimiro taba Apona kwa niyadhaka na bunuba anuko Ni mwila ambarani
1: Kuno da bunu kada dum tu naka ne jaka so so na vai da ambaran da tena bana kane jaka da bunu.
0: Ah.
1: Akale na labo sanza.
0: Ah, tabo. No tamala na onye vina no tamala madidi saba nyoa au buela da bunu.
1: Obrigado, amba.
0: No tamala ni madidi kwa tumbo pea.

0: Salome. Kana mwino file vino kule bani muno ka uvi?
1: Ologa di mio pizo kuno wamoro.
0: Wamoro?
1: Pe.
0: Na kumana no kwamoro?
1: Kada kuno kumana wane pene wene uradio ni vina.
0: Nikana hapa ni basa nenti nedi umtara dengono wafuna utia mkumbwese madhari maazu kunyo kwa nofia na mikalo dofanyila wamoro wa?
1: Na dokuno nofia kakamu idere tuene.
0: Nde?
1: Ehe.
0: Bani unakone dhako nje unamatangalabu ni nganti?
1: Na dokuno nakwane oyaga di mbalaga keldo ni benendito nakwane a 11 anwe.
0: Zobaliwa. Oshkola wa?
1: Yene za ena pa vina ono sunza vina za ene.
0: Apo taro gani?
1: Kadiwale.
0: Taro gani intamaga yene?
1: Yene za ena pa ono sunza krisera kalati.
0: Aha.
1: Eh.
0: Apo mpaka nyo mtieza?
1: Na za yena kale mwana olelea.
0: Hmm.
1: Izina alibie maji shkola.
0: Nyonga mdumu wae mwana aliege?
1: Ya, ya za ene, kumu sunza na mtana za ene, pa za ene, nino prepara ni mosu vina para doegyo shkola.
0: Kaya za na tepesa, mna nyo vino mtamagia na tepesa, ya kazo kwa anta melewa, anta melani. Uza wewa amba ale mdumu waya.
1: Na za ene, nino mulipia wene.
0: Bayi, kala za wene.
1: Brigado.
0: Leota bala ni.
2: A trazer nova kasete, gabalaga. O gabala ni puja, o gabala vina ni pujua. Ora more tomba ni mundo da dilo bolotiano tiana si si ka sele salama sele sese sele salama sele sese
0: kota juju are mai chime bangono ve mtito kulo ruma kambeni ngana mewa ole karu patula mtito aya ngam yeda yena no patula

era ngoti injeno wa mutawa na saira ngoti injeno wa mutawa na saira ngoti injeno wa mutawa na saira ngoti injeno wa mutawa na saira ngoti shanana.

0: Umanomo, nota mana varidu mzombo Belton Mario Kasimu, sabwa ya epadi eji ya emaria normela wila zelu esi zifia na mikalo za diretu. Mwayo notene wa yuko dunu nilamu mbwenye, nilaga wila dabuno, nino nilamu. Jo wila kimfo nyila yo kalagabaye, hii mbwane jile rucha vadidi, ejile mio kadina oze, mbwenye nufanya wila nizoe. Natide, akala kaniwoza, ninotia, akala ninoza, ninovenya vinagua. Mwenye kawila mtengu wangana vibai, hii miaji kadimwoza, mbwenye kae mwenemu. Enofanya wila yo nirumele, abale alimobolo weo, nirumele sile zili zeluzeo, nirumele sile zili guruzeo, wila mio dinoza, mio dikane wozelo, wila dizo sogoro. Nuna enofanya wila vinagua, nilabele guru esi. Wila niwoze, nifanye, ejile, yafu nichayo. Mwinto, nubitza laga wila labuno, niloge la sabo ya moselu obu, okalaga wa omwa na okubula fola marma azombe. Nubitza laga wila nyo vina kumfanya ipati joko, podutia mobulu wenyu, podutia zelu zenyu marma makani aba adabuno. Nunani kanaga mitaka zotiano tiena, esi zinivavye zile azombe akuyu, marma mbasiu aba avirile. Odurma elaga malejelo radi msambiki, odu di Fernandinho Caravela, odu nilebele wenu wale ogurungu, odu avayaga guru mabasa a azombe, elaga wila mabasa a azombe, azwege vusogoro sabani anuavinya azombe, elaga wila anuavinya azombe enj, aba afonya bagagona, aba afonya bagagona, nilaga wila abale ana mikalulu, zoe kalata diretu, yu nilaga wila nota malani mzombe, Fernandinho saba ya monelo aba, sabani eji enontanga ni miavina guwa oze wila mabasi aba zelu esi zimbudu wakuno na azombe zinofia na mikalo za diretu mbwenye vina guwa yoze wila zinuavinya azombe otiana otiana odu aperika gamalejelo mwa amuze otene yonota manavadidi mukani vina guwa vuruwa na wamaka makawano okurungu odu mwina guwa elaga malejelo radi msambiki odu dibenditu odu onzweche nanzina na Nashpuweira odu onile belo anuale ona makura nona muruda vina kwa katira mbwenye nota mana vadidi mzombe benditu weno ona makura yonelaga wila mkano furuwa na amaka maka vina guwa basokoro vina guwa nikanaga mtaka za nyenye delfina odu nile belo anuale nukwadala muruda wonova sidadi odu elaga wila azombe masakabanu kanzivilo wa furuwa na ambali awa kanzivilo furuwa na zelu za amambali zelu za andimua nona yene elaga wila abaka ema kalilo adiritu Wila enofanyela, wila iyo na azombe, nipuruwane esile zilizelu za amambali, nipuruwane esile zotene ziloga weni, wila iyo nivoze weda, mudira ni ya makamaka na vina guwa, nisanza gaukala wa diretu wa aniyo vina guwa nusogurua. Odu di Delfina, odu nilibelu wanu wa leo ni kuadala mrudo onova sidadi, iyo nota malana mzombe Delfina, sabo ya ganu zenyu, sabo ya zelu zenyu, na vina guwa sabo yokala vuruwa na mabasiu aba a azombe. Basokoro vina guwa nikanaga mzombe mkweu, odu ilaga maleje loradi msambiki Zambezia, ono zivilo wavadida mabasa a azombe. Odu wavaga guru, wila mabasa aba azwege vusogoro. Odu di mzombe Augustu, odu ni vuruwa na wano leo mkuba, ilaga wila yene do kwatio na makura. Iyo nota mana wavadida mzombe Augustu, weno mkuba, sabo ya onivaya guru, sabo ya wezuwa vina guwa wila mabasiu aba anofia. Na mikalu za diretu. Mitaka vina guwa zivuluaga kuvilu. Kuvilu, odu mina guwa di mzombe Alvis Cipriano Jr. Odu, elaga wila kanailo boi inchi. Yologa, yokamiza vina guwa maruma mabasi aba mbwenye. Elaga wila mabasa, anufia na mikalu za diretu. Avayaga guru vina guwa wila mabasi aba zogevu soguru. Yo, nota mani vadidi mzombe Alvis Cipriano Jr. Mitaka vina guwa zivuluaga kuvilu. Kuvilu, odu mina guwa elaga marijilo radi msambiki. Odu di Erminio Lindu, da Gayola. Odu nilibelo wanu wale omanyawa apani bachuwabo. Odu alogaga sabwa ya muselubu alogela yosumane jile virile. Mpuma aloga yo sabwa ya mavurano abo sagela. Nuna yalaga wila masakabano asombu enji. Anuna ningeji ninga elubu yo vegana. Odu vina kwa kumbira gani kamiezo. Mwa anamatonga mwa emeleli ena wila achunuche. Asombu aba aya mavurano aba osagela. Ninga aba makarta niloga abishka. Nuna mugundu, odu alogaga wila onuawuna asombo enjeni makamaka anamwali vina guwa aya mavurono ninga aba osagela. Iyo nota malani vadidi mzombo Erminio Lindu da Gayola, wene omanyawa nilogaga wila vachuabu. Ninga mitaka zomaria, odu di mzombo Morera Bekimani, odu nilebelewanu wa lewe nyasunji nilogaga ogonyana wisiro oda logaga sabwa ya musilu buwaroge la yosu manijile virile elaga wila enofanya wila yuna azombe nichimi makalelo aba nichimi mubolo aba sabani kayo makalelo adiretu aba masiku mengene anuza na makata memenji maruma okalao wa yono tene muilabone mweo yono tamana vadidi muzombe morera bekimani uoneo nyasunji ogonyani wila mkani vino kufuruwa na wadiretu mwanyo vino kumvavia vimtaka zenyu iyo vinagua nilo engesela bali alimobulu wenyu nuna muzo mkweo masiku mengene iyo ninowiwa ejile enogrecha azombe wila mtingu oma kaya ya bure ya bure ya ukosa ya bure ogamala oma mobulu wenyu kibarize ni oma kaya ya bure obene
1: oma okubola fola zofriela elobo ya bure sabwa yo wi ogaroma okubola fola kinuga yo wi ya Dimfuna dabuno we mangwana nada.
0: Mhm.
1: We ogazo garo mokobola oromavi. Mangwana eno kumbira.
0: Mhm. Onelofu na vivino.
1: Onelofu na vi.
0: Mhm.
1: Mionga muzombwe nona moyo wi okobola i omwa eno zana zilubo zabure.
0: Mhm.
1: I kwabure omwa. Kaolo gayo wi mio dinomwa ninokala wadereto. Onomwa agaza agamwa onokosa zilubo zoikala kayo.
0: Mhm.
1: Onovuta natu na kwae I onotota makani, onovitotela makani.
0: Mm-hmm.
1: Mangwana, atu anofia watakuluvai, sabo yowe nzilo wamwa, watota makani.
0: Mm-hmm. Nuna muzo mkwe, masiku mwenye vinagua enikata mia jijo wila, masiku mwenye iyo ninoziwa, wila makata miyo ya andana, makarelo aba oma openo kubula fola, menjene vadidi. Mwenye, masiki zaone ninoya movi, nitupuela movi. Nuna, chini toa inikosia?
1: Inikosia? Kawankalao atu elara ranai munikuru momwa
0: mhm
1: anloga elobo yowimio yo mangwana e kadifuna vina
0: mhm
1: niyo vina kadifuna vina ko kalao atu ararana ya tanu bagaloga yowimio kadifuna vina mio kadifuna vina zigaivugua
0: mhm
1: zigaivugua ivina atu agawi wanana yowimi nada kukale ongoku awa ngada bunu apa azombwe munonela mionga muzombwe vina omwa anonanga Elo boyo ufegana.
0: Mm-hmm.
1: Pena guanlo mm-hmm. gayo wihe. Meya digamwa dinkananga dilimureda. Kanzi yoyo wii ejile.
0: Eno mtote la vinagwa oreda wa toba ya vinagwa.
1: Eno mtote la oreda. Oredene wa dere etu ene.
0: Mm-hmm.
1: Kaya oreda wa ufegana ne. Uwodhu wa ospitali vina.
0: Mm-hmm.
1: Agora iena ga ingwe. Onlo gawela miha. Dinkananga dilimureda. Nankananga dinoyopa. Wala pena dizoda kusavi. Zwe dafanyi ngafuna ene. Mwana mkwene ngafuna. Mm-hmm. Azi wakawila umana muku eno mpule mundu wa yene onufanya mu masoso.
0: Mm-hmm.
1: Kayo mubu elu wa makamaka. E naguwa nwao nagayo hii. Anotia mabasa wabali.
0: Animba ya nranjulu.
1: Animba ya nranjulu barafia mm-hmm. na vatakulu.
0: Mm-hmm.
1: Badhu wa mumwani. Ontawa mabasani. Ondo mumwani.
0: Mm-hmm.
1: Avenyaga vatakulu. Ologileba loga dindu wa uvi.
0: Ondo mabasani.
1: Ondo mabasani. Vatakulu. Onokulu velu wa yowi. Mamuna gao papa ya godholovi. Omabasani.
0: Mm-hmm.
1: Azi wakawe uwi opupuruwa.
0: Mm-hmm.
1: Opupuruwele mumwani. Eji kinkala. Eji inoza na masoso. Na maweo inoza na masoso na anamuzi au.
0: Mm-hmm.
1: Abala nukulu vela anga uyo mutu wa makamaka.
0: Mm-hmm.

Dzasezora shini 8 minutes munathuno duela tsine na reya kapandila yo kuthulani yo mo kampiria nemi ama devahiwe kartha yo yanchano masithi apha modwe yani nemi ni phanyo thanene wona tsa tshila tsaya kwa ikhanko nya hanna la pahuna olekela mase mo parpara dawe ni khula pa musambi ke nna rani vothaka na votham phidia apili e kokani khulo sudan ni doni hivuli a mere raja jono take musambi ki dois sudan 0 ni wonde o khuele kwa haya na wili mase na ringwe gwa ni to apama ina vira mitana makuma sene mikina ko mitanu na misese e kapanti yo kuchira vaka phidia musambi ki dois mos mo hinga pama musambi ki dois Sudao zero zero ya halaba kamene ndumulia alamba kampira nikula po yao Sudao masi ukumele vata nido wakumiri vata nama kampira mwani kula po ya Mosambiki anabu kia wakomomvale wakomomvale wakomomvale wia dhane yone halaba yone mpiro nikula po yao Sudao o hada dum kutula moha ham kundil ma khanda pa wona ha kiro ni kona poya Mosambiki o kumela ma tem pirata ni kuru ya po ya o Sudao wili wili o mukumela ni numero no kumela kira ko ne moha ti gima ani kona poya Mosambiki ani do ma khave ka ma kire ama sama kire ma khanda pa tu do kumela ye ma tem pirata kana ni kona poya o Sudao ana mo kiwa komone ana mo kiwa komon vale o bo kiwa ni numero ma kumbeli basi wili wili o ha kiriwa wili wili ene mo kombe mo kiwa komone Wili wili, kona mboka wakomo ngula, kapatia na ula, mpidia kwa hayo wakutula, yomoka mpidia, halama kami na volowa, masi wakimwa wili wili ni kona po ya Mosambiki, mpidia na wakio wili wili, komo na la ula, ni kona po ya Sudao, wakio na ni kona po ya Mosambiki, wano ya wateka mito kona, teka mpidia na ni kona po ya Mosambiki, kapani wakutula, sin kweta yu minotos, kapani wakutula wakutula mpidia, mpidia wakio na po ya Mosambiki, segunda jornada, mpidia wakono wala kana makono warwa, hewa kinilataki Mosambiki, Mozambique 4 pontos. Hava que notar que Senegal 4 pontos. Hava que notar que Sudão 3 pontos. Hava que notar que Etiópia 0 pontos. Piro rindo com a apoia a Mozambique. Olete Hernane. Número no apanha na lá, no campira apoia a Mozambique. Hernane, no vocal rolo, no campanha, tamo na apanhane. O apanhane, tamo na copa, no lado de Bruno. Bruno, no vocal copa, no campanha, no campanha, no campanha, no campanha, no campanha, no campanha, no Sudao, wili wili la pasana, ni kula po ya o Sudao. Mpira tani kura la po ya o Sudao, arakia mo kiwe otuli, otuli, otuli, arakia mo kiwe ni matani numero makumeli kina kwa metano, omu kama haraka tamanawe, omu kani ya omu kani muro, amkwa kina tamana wili wili, wili wili kula po Sudao, wili wili la po ya Sudao, wili wili la po ya Mosambike, ole ti burulanga, numero netano, burulanga omoka, amu haraka tamana wakumele wino panyane, jani katamo vera hamindra hoye, wana uhai kwa ni kula po ya o Sudao, very vale, very vale, omu haraka tamana wakumele wino, Ananda asuda hona we vaba jenela ya vaba votiwa ya mithala amile hiyo kina kuyo panla o wera o hiripa hiru wada do hono o wada do hono uyora kan hala we mano mano evu kule wa ele no eko ino na ya jani katamo vira o vera tamina kumele udo vera panjana panjane wano hakira ni kurapo ya o suda o veri vele o vera tamina we veri vele o kusa veri vele o putula o hana o teka mtokono teka mpita ni kurapo ya mo suda o Mpira tani kuri lapo ya o Sudao